0: yefia ma sanko ameta hey yehominyo miso media sa e adomfie.com.
1: Say a year.